0: on the show one sa. Osta tobe be bonso abame bunye biu. But we and now say yeah would a dinkopon a dear my seeing yen. Meme pie woku dia gra. Met him no compaya ubube fume. Met me no compaya ubube fume. Ko empire ya dia me nyankopon nim ni aboa me pa ene ababa ba ye abawo mu enti se ne ya ye bo empire wa hei ubon se sa bo empire bi wa ye bo empire wo zoom e bo na ya e bo empire e bo one so ye bo empire bebrebe e wo zoom ene urade dia ba bi enti adwuma na ye no betima nyankofo amoma kansem bi bet me srow obian sene hun kran na fei so what start to di enka kran kakra me pato encounter so pastor enye o on say say we nya encounter now so e bia the evangelist we see here no me ye bia obahwe ase as I say urade eyi na di e de srow na urade nyankopon e de sha won sa ansana wet my de aye me me nya encounter enka me nya me ma kajo se me se me huri Yesu Kristo se die kofi ehwe me ya ka me nye na djuma because me ka me ko di no dance yes say so bi ka te se Yesu o huni da e se me na kwaka ti o e o mu se bi mo wa o si jide mi hu o ke ma jedi ma jedi e ne kure be me me die de wi awrade djuma na o pe so de me ko no e se se me ti bi ka te se Yesu o ye brem e tuntuma na o ye fita o ti se o ti se me nko re die bible nko aka o ti ase e se se wo nso so aso yi no wadi kire o na wo so edum re bia outside bible no se me so ne nya encounter ene na make up so obi enye bi se na be yo betwe gina na aye urade adwuma no enje nka se evangelist se usia start me so me start bi david abi enye ne sa bia o start to be hwiase because am one day no urade nyankopon fa ma wa odi ni pasam ebeye urade mo aye papa papa
1: amen
0: Pasa kakere bia odi twa to na yemfa mpae bo no and start ana sorry eda ke wa ha praise god e wa ha nti na eda ke wa ha nti papa kakere bi twa to na yemmo mo ma kali nyina enshi bi mae
1: e wa ba eda nyang ko pon shira o e disene na o kana gram de kan wa na se e ye ninyi na mu no se ne o ka ye no se eda nyang ko pon enyo no na e do sha se a ontimi fa mbe du ba bi odi wa dri and ye me ka kan wa no se nyina ye so a mu akopem se ni urade aye bedu onyanwie onwie krafe na oye den
0: obe
1: na kasie na nyina yinkura mu kopem se bebi urade pese odi kodu odi akodu nti nyina yiti ni nyina ye bompa ni nyina ye ka ho ani ye ka ye ho kopem se ba kodu bi ko ba ko fo eni
0: intimi
1: intimi ko ye ni mtwa ba ni ni ba
0: ah ense ebinie na omu yi sf snebi na we wo tv ni so ana we wo he
2: akra
0: a na ewo TV na so ana se ewo outside because we hunu we are different okay ewo TV na so na we are there we so there say
1: delay I think say
0: we delay enti se ohwe eye aha we every new never pastor Desmo we no call pa he say abranti wa bre how much sorry enough em pra pastor Paul Moore say baby command the morning start here abedu ne abedu ni ne enya sem kutwa kra Joe Dickin Joe omunyina ma ya de pa one eye wisdom more any ade enti we baby efira emuwa enka kra ever pim this time awurade ensira ye enti adake wo ha ayo so far no ye de osori ye ne me perso bia bebe obia wo bia obia ntwa ne nasibi ye wiedi mpaibo de atoa so enkofo bebre nya dance ye